0: Alinger sungarasman isam at kulong naksina.
1: Ab an nato na kit pingasot sa malun ingat tapang tata ko sa niyat sigut asingitud min na kit no am irang ulit tasakpot sa klo ukiyaman na tago ini irani tusang nagtakfim tayo kitsini albata pang nuna filme radio 10 minutin tekisusidik na am tekusang makaksin na ni Koro. Tapos sa kupis niya fitin niya imikot sa kumaksitin na rin wang pakakpok sa pati ko na kinulak numipisod akaksat niya lumit tisungat tungasok kuda-kuda ka rin pisiyari na kausong nga rin.
2: Una ilang kusun nakpapat ko siya rin usok uki yung nga nga ni tamat sa kumaksitasat suriya ka sakpasi. Takwa suriya kaktut, ikumit suriya kaktut. Suri katsigi saksi mas sangwat siya kpas kano suri katsigi sakpasi sa kumaksitasat kaksat siya rin.
1: Iya, ilan ni kod sa kumaksitinisak namasakak si Maluni watin na kakakutin yung nakaktakpok. Ta ilan ni kod uwang namin na teko si kusut ang utong ng sa kumaksit si nakit sudiya kay sakpang ut. Ta akumit sudiya kutut at tabing isakpang ut. Imaroon ni ta akumit sudiya kutut at tabing isakpati kut.
2: Apat ko sila ako sunak po na is ukiyok, ukiyong watsiak po. Kusanak to riyan ik sa kumaksit sakpasip po si tas imapok at tabaka figisimas sa basi o kaklusi na kaklus. Kusanak to riyak ako si at tabaka kitsi marun. Tan kano nasuyerak sa nabi.
1: Yetis tan uangot suriya rin nirakpot asakatanik. Tana kumit suriya kutub sa kumaksit sa katasok Christine Spohr-Kreuzmann ni asang ni Sufing iba. Daba siyang na pon holmimi sferi amiru takutin nakakpok. Ta mga tigilo ni atad ukirman.
0: Ulluin nangami aamsammi saqartitsinerit ingerlattarassigut sigit soorlu assassornerup silarsuan assinginngitsu tamakkua qanu aalaingersernaqartarpatsuut sammisassaqartitsinerigerlanneqassanersu
1: ya idanikkut missingissangut namminertungavingalungit sammisassat aalaingertarpang soorlu assassoqasinginneq nuannarinaqartarami taapa qaammatikkaapayaarlugu unnukataase assassoqatingin ingerlattarparput taanamminaq assassukkat arlaat nassarlungit unnussiwaaqatingiittoqarsinnaalluni taapa allat soorlu unnukultuurisiorfik imalunni inuit ullarsiorneq assingitu pissut malillungit aamsammisasaqartitsisarpungut imalunni tamanut akeqanngitumi ammasarluta
0: taapa makupinngittorsinnaangilarut iserlutik takunia equmiitsulianik takuniaasartut kikkuukkayunneruppat saqqummersutanik takuniaallutik puttuttartut sulifissin
1: ya ulluinnarmi nuuminaayonqaqtut amerlanerpaagisarpu isertartut amerlasuutingut qamma ataasiarlut takkuttartut imaluunniit idan missing is saqpangut am nuannaringaaramikku sapatikunnerita maasi isertartut taakisen aasaalernerani massakku soorlu aasarlutamaat am takornariarpaalu isaasarput
0: Siunissa qarsaatingalugu ukiulluimmaa u tuusassatiup naaqpernissaan takorluussangutsigu sunik pilersaarutiqarpisi
1: af yuuna qodingiluani saqqummersitinnuta ammaanersiussuarput taanna qulequtaqalugu nuna taava tamanu ammassuungunaasiit akeqanngittumik sassaalliutiqartarpugu assingittukuunnik taava aasaanerani takornarialeringatsiartussaavungunaasit taava ukiaru kanatarmiyoq laakkuluk Williamson Pottery saqqummersitsisso aamma taassumallu saqqummersitsinissa pillungu paissutissa uatsi takkukkumaarput taa ukiaingerlanerani aamma unnussiwaaqatinginneri assinginngittut
0: Sofía.

0: pong eki. Ay manes na mga tauroin wak, han busmain kami na kontenan pantarapon na estime to ande rita kia isu wani mea wak eta poro wawa. Awa isu wani mea wak. As na pun tauroin na pangkan ni nung raya kina na rungrung responsa. Ari ko na karke yei ti am rungrung yung ane ako tauroin na konera sisiraki. Kanaro na paya wak ikan wanera ni mea wak ya kia wak arasiraki bukin ti tinga pong ayo yonte ni mea wak ya. Ya pun day tamat pa lang kami uli na koim. Asna kami uli na pera sponsor ang tinga po ngayon. Tupo taki po kinterwan te me uli. Mea katu kia ora ki. Ni maanga na rita pi me te kia ora ki ate chokoma. Ades kei biski. Kay ngayon kay ate me atua. Ni po toka kanuan te ui kei. Ipo kintara kakipos yon te ni me wakia. Ori ki po kintana rung rung. Era ini kakawa ki po kira. Yon ora ki kate chokoma ades kei bis. Ngayon rin nakatanga mong kani. Ana rung rung ara sponsor ayo.
1: Nekata prawa ki amne me wakente wike yu men te pota ki bukente me uri wakatu ki ora ki ni maanga na rita pe metu tofan na ora ki ikate trua koma for this KPs. Kwa taia ni maanga wakene pe takabus pasin te rike yu en eneng maanga tauroi ni fangkain waki taka wuan daun ni kabus pasin yu na ora kinte meta ete trua koma o ora kinte kun ete KPs ke te meni mongu. Te poto ni yongo bukente rike yu ka ngay teekana pa ino ora kinkai bukini sakini kunim o merungi ni metam. On tehanan tete ni metang e kangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kaya pundang ini bebe o kono ande ki ro yome tani kapene me anaka ire ke ri ki ro ya de e ka wore ri ke ake yam tu pina te ri ki te tro koma po nora ken te meta e kono an kari ke te meta ki inka na ye ki montain de to po ki ke ni pai nora ki ki te skibis po nora ken te ku ne ri ki men te men nora ki e yere na ki pate mites o ye ki kono nora ken te meta erin no kon te kun o e ka pungi ai Eka kawa ki penere ini kururoi yam dosa ika uwa maizia ibukin tiwara ke this KPC ibukin apa anamakuri temuan dosa e siringa te menere ina nuntukun meye ki siringa te punimua. To wana te wiki mina kuna nime amka uwa an dosa pa anatepe nin siringa ki punimua aki aspara ure iai. Gana ea ki montaini pa ino araki eki o e kunaani karikete me meera ni puro ki orakin tekirine. Orake eka ya kurin si tepu arun ne veia, men teipu oka ni pai ke taltauan te ometa e ye irouna menin te oraki e te meaka ni pesusu. Kwa kuruna pa de trakoma e vive men tenao. Gana esikura metan te ometa e ye irouna menin te orake yo o e langa wusana kon te menna. Akunaante tokuwa ki pon menikati metuan te kaisaki kapungana akin roi tiro kintainako o tararuana paena isaki roi. Nea wakinan te tapapei o te kabururun tiran e isaki o te tobu o waito koko animeki na kon nimekin nan basin na ika anakabutaki ntatai e yo. Ena mea tata pa te kapusi basin na yo bon si te po meri mei maina. O ibugin te tokoan te trakoma o wua pa inara a ika anakabuanaki pa te detracycline e te painua imeta o te basin e te isotromycin. Te detracycline bon te painua imeta o wa yo ori anangana kia tei a kies wapungeki na kondonuwa te namakaina. Te acetromycin, te pasin e te ran. Anangana kia tege ki menunuwa na makaina na kondunuwa tapun teririki. O te pasin e te acetromycin. Anangana kia tege e isuwa teririki nua erake. Te pasin ibuginti tokoan te skibis anaponsi yangana ki teroro menunuwa tapun teririki nua erake. Ibukia pi kokou a tege ke yaan uwa teririki o korake ke yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjora ke yo. Eka hawa ki pokona reina marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tofuan na ora ki a ke anareke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buo ki omna nga arapouto kanakoyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni nga apong.

Nekata roba ki amne me wa ken de wike yu men te pota ki ken te me uri o katu ki ora ki ni manga na rita be metu to kwa na ora ki e katu tra poma for the scapies. Kwa ta ien ni manga wa ki ne pe taka bus pasin te rike yu eng en ni manga ta roi ne pen kain wa ki taka wu an daun ni ka bus pasin yu na ora ki te meta e te tra poma o ora ki te kun e te scapies ki te meni mo. Te poto ni yongo bukin te rike yu ka ngai te kana. Pa ino ora ki ngai bukin isa ki ni kunim o merbungi ni metam. On tehan and tete ni metang e kangai, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora ke kai apundang ine bebe o konan de kiro yo metan ka pene. Me anakaire ke kiro ya de e ka wore de ke ke yam tu pina de ri. Te jo koma fo nora gen te meta e konan ka rike te meta kin ka na yek montain de to kwa ki ke ni pai nora ki yaki. Te ske bis po nora gen te ku ne ri ke mente men nora ki e yere na ki pate mics. O yek kona nora gen te meta. Erin no te kun o e ka fungi ai. Eka hawa ki pena rea ini kuru roi am dosa eka uo mai siya. Ibu kin tuara ke this KPC ibu kin apa anamakuri te muan dosa. E siringa te menna rea ina nuntukun. Me ye ki siringa te puni mua. To wana te wiki mina. Kuna nime amka uo an dosa. Pa anapea pene ni siringa ki. Puni mua aki aspara ure iei. Gana ea ki mantai ni paino ora kiaki o ya kunaane karike te memera ni puro ki ora kente kirine. Ora kiaka ya kurin si te puo aru neveia, men te ipuaka ni pai ki tautauan te ometa, e ye irouna menin te ora ki e te meaka ni pe susu. Kwa kuruna pa te trua kuoma e vive men te nao. Gana esikura metan te ometa e ye irouna menin te ora ke yo o ya menga wusana konte menna. Akunaan te tokuwa ki ipon menika ti metuan te kaisa ki kapungana akin roi tiro kintainako o tararuana pena isa ki roi. Nea wakinan te tepepei o te kaburun tiran e isaki o te tobu o wei te koko ni mekina kon ni mekin nan basin na ika ana kaputaki nte tai e yu. E na mea tata pa te kapus basin na yu bon si te pua meri mei maina. O i bugin te tokon te tra koma o wua pa inara a ika ana kapuwa naaki pa te tetracyclin e te painua i meta o te basin e te isotromycin. Te tetracyclin bon te painua i meta o wa yu ari anangana kia tei a ke swapungi eki na kondonuwa te namakaina. Te acetromycin, te pasin e te ran. Anangana kia te eke menyonuwa na makaina na kondonuwa tapun te ririki. O te pasin e te acetromycin. Anangana kia te e isuwa te ririki nua erake. Te pasin ibugin tu tokoan te skabies anaponsi yangana ki te roro menyonuwa tapun te ririki nua erake. Ibugia pi koukou a te eke yanuwa te ririki o korake ke yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjora ke yo. Eka hawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tepuan na oraki a ke anareke na koen. Naron te merake ni piruto te momuta o te kanimimuta. Saibu buoki om nanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni ngapong.

ay, may nurukon na ratarapon, nakatamang ka niti. Diyan ni neto koronayo, kanaro na pa yun na tarapon na ako, sa sabismayan na pang kani, meron ang tangin ti. Aw, din rin na yun. Where's the way?

Kupon day meto na pen pon roro na yon day takano nara. Wak yon tiri me wak ente nga po ngayo yon kawainan. Pupo rata ike tapin kekeri ka kirangan nara ni me wak e ipon si vanua te tira na rikti minisa nang po roi vanua na pete sa ngura. Ngayari na pon te meto an wak ina kore kibukin te rona kim. Ninano ni kiran nara ni me wak e nara ta yeyo. Takan tani nga papa kipas na. Kona rikin busmain kami yon isuwa ni me wak e taparo wawa hawa isuwa ni me wak. Na katang hari kita katang kita ngayon wadi rekayo kana aron pa ko sa ratar po na sa busmaya na peke sina rita na ko rekite umuran ta katang kita ngayon wadi rekayo.

0: Angkanya pun tema tuan pun nak tahu secara telefon. Anak tanya kaya pun si tenua ti terlarik temenis kes. Tangan senang. Kaya ni langkah ni nanti tengah apa ngayus. Angkanya rani mahu angkir. Asna kapenya di kongar dan nana rong rong responsa. Tak kaya tahu ni kaya besan aku ini. Aku kemasan tema tuan rong nak nana rani mahu angkir ayu. Tengah apa ngayi. As kaya tahu ni kaya responsa. Nana rong rong orang ini kakawa kipu kira tepotan nama tu.
1: Nekata prova ki amne me wa kente wike yu men te pota ki kente me uri okata ki ora ki ni manga na reta be mete to kwa na ora ke kate tra poma for the escapees. Kwa ta yen ni manga wa ki ne pe ta kapus pasin te rike yu en en ni manga ta roi ne pen kain wa ki ta kawu an daun ni kapus pasin yu na ora kinte meta e te tra poma o ora kinte kun e te escapees ke te men ni mongu. Te poto ni yong e pukin te rike yu ka ngai te kana. Pa in na ora kinka i pukin isa ke ni kunim o merbungin metam. On tehan ante tehani metang e kangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun rang ine bebe o ko nan de kiro yo me tan katene me an kai re ke re kiro ya de e ka wore re ke ake yam te pina te re ki te jo ko ma pun ora ke te meta e ko nan ka re ke te meta ki in kana ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bis pun ora ke te ku ne re ke men te men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki ko ma ora ke te meta erin no kon te kun o e ka pun ye Eka kawa ki penari ini kur royam dosa eka uwa maizia. Ibukin jora ke deskabis ibukin apa anamakuri temuan dosa. E siringa te menari ina nuntukun. Me ek siringa te punimua. To wana te wiki mina. Kunanime amka uwa dosa. Pa anapepenin siringa ki. Punimua aki aspara ure iai. Gana eki montaini pa ina ora ki eki. Oya kunane karikete memera nipuro ki ora kente kirile. Ora ki eka yakurin si te puaro neveya. Mente ibuaka nipai. Ke tawtawan te ometa e hei rouna menin te oraki e te meakani te susu. Kwa korona pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura metan te ometa e hei rouna menin te orake yo o e langa wusan kon te menna. Ako nante tokuwa ki ipon menikati metuan te kaisa ki kapongana kin roi tiro kin tainako o tararuana pena isa ki roi. Nea waki nante te pepei o te kaburun tiran e isa ki o te tobu O waito koko animeki na kon nimeki na mpasin na ika anakabutaki ntata ye yu. Ena mea tata pata kapusi pasin na yu pun si te puo meri mei maina. O ibugin tuto kon te trakoma o buwa pa inore aika anakabunga naaki pa te tetracycline e te pa inuai meta. O te pasin e te isotromycin. Te tetracycline pun te pa inuai meta o wa yu wari anangana kia tei a kies wapungeki na kon nunuwa te namakaina. Te isotromycin te pasin e te ran. Anangana kia teye ki menyonuwa na makaina na kondonuwa tapuntiririki. O te pasine te acetromycin. Anangana kia teye e isuwa tiririki nuwayarake. Te pasini bukintu tokoan te skabisa na ponsi yangana ki teroro menyonuwa tapuntiririki nuwayarake. Ibukia pi gokou a teye ke yaan uwa tiririki. O korake ke yeiro uyo arakente buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kamenuaya menjora ke yo. Eka hawaki pokonarei na marake ke ni kakanua piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tokoan na oraki a ke anarike na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buoki onnanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungirang kai oni nga apong.
0: Ai bonan na peroi to ken kanante teni me wa ke bo kem te nga po ngayu ko ya ko te me to daro nai han po no ra na pe re ke nam radio on ra tai ro in kai on me ri fm 89.9 ya po no poroi van wa ke i mai ne sna va ke na ko on data na ko kanante te nga po ngayu ha sna to na mon kan min ra ka ke bo se on teni me wa ke to korana ore ne ri ne yu ai me na sa va ke na ko na pe data na ko ko sa te ra ke Tawani kanan tepung, katana tangan aruna payai bukinti ngapung ngayon, doon na kinap, merong-rong, meriya responses.